Ikabuda ikuna Joseph Tembo waku Malawi tijifuwa nguwa daile pati zapinde muziziviso. Tuenda ine kuyelena pia pinza muembi uyo ndi Mira. Uyo mwa provincia ino ya Manika muno mwichimoyo.

0: Manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota, musati marsha na mungati mapesa kudja. Kusenze sashadi mbuti ya kuendera na kuisia idachena, ichifaliwa, pabudzipo, kuika mumbutu ya kuenderamu chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu, muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
1: Za vaza kwana stanhatu zako mashibese ndiyo sezora shitubatana na Maputo munananda wa masoko ya mdziko na madziko ya kunza. Journal da Manhã.
2: Jornal da Manhã.

0: Pane aripo pafoni ndiani wangu mangwanani?
1: Mangwanani mkuma pita nyandiro.
0: Jise wa sermo.
1: Ah, mkuma pita nyandiro, ziru kufamba. Nakata kapo tangwa masuro.
0: Haa.
1: Ah, mkuma pita nyandiro, nanga ya kapoa. Musa makapinda uya, te patro anda kapenya.
0: Hino, zizan soka shatere, maiti pelekeza, soya pane chaka shatere.
1: Poni yangu ya rambo kudai zako mana, andu mbwera la, dati kapata mkuma pita nyandiro, musa mufuro, ah, dati mbwere, kani mburire.
0: Saka okay, yanga isi kudai zapa kudini kwa chungo, mafoni tangataka vura kuno. Asi taka nono kwa mwota entro mbo dai zira bora, taka maduwa jora shindo, mataka zota kwa kutifone
1: rei. Uye, yungu zira bora iya.
0: Ha?
1: Uye, yungu zota zira bora iya.
0: Eh.
1: Yungu ya nangataka tea, foni yangu ya karamba kutu huru nkangwira foni yacho.
0: Okay, saka tina nyaya ili pungoni foni yanyo ndo yanga yaka mtsamwira, zimwe yanga isi na kredu, zimwe yanga isi na moto, chishi pa itizwe, finti semana yachi yanga yaka dini.
1: Ha! Fonye ne irgo mkuma pita, ndore za kufara ngeiga!

0: Uripo parunari ndiani mangwanani?
1: Oh, marasai.
0: Tarora kuti mararao.
1: Ewa, tararao.
0: Ndiani wangu muripi?
1: Murubena luisha kushu bundai washi. Ndiri munu mbaru singu meka, padisopu amerika duchapu.
0: Parise yapu?
1: Baga parinani, parinani anyandiku.
0: Finisimana ya nyua kaka dini?
1: Finisimana, shushano nandiri panu kwa baza, sabado, nandiri kunyumba.
0: Okay.
1: Zakanaga mambene bata, eh?
0: Natenda. Fona e pachine ngoa. Fonele pa 84-80-27-63-8 ndona pa 0 zekote moshike mu mepo muno.
2: Oh, ndia nuripo, bondia.
3: Masasi e kupita.
0: Ndiri nane tochiro e mimi.
3: Astribo.
0: Zita muripe.
3: Abuduri, Domingos, Beto Ambradoes, Mishmoimuni.
0: Tipa itizwe kupera kwe sondo, takata ora tese chishano, ne?
3: Chishano, mshada ngati pa basa.
0: Alright,
3: alright. Sabado no Domingo, sabado ngati pa nyumba, zote ngati ukambe so abu, tiko na bora.
0: Mechi tutira Nova Jerusalem. Asi, okay, Abdul.
3: Ndawe.
0: Chincha kazo itika, testa Afrika pa, kushika pa 30 minuti yanga ini mabora mairi. Kuzo vaipo na ino zo mwisa nge mberio. Ngoti haifungwa wadi pa upaya cha tutiru wa gumi, chini cha kazo itika?
3: Hii, nisho hai, nisho haku zika na kochi, kochi ndi waku zizia.
0: Okay, kutoroti, tumboti Nova Jerusalem ya kazo tambo maningi, nisho?
3: Ya, nato ya kazo ita, manji na inki pa iti patika maningi, ti inga bata maningi test Africa, niti iruti ya nanti.
0: Aha.
3: Test Africa, si usipo isi mpinga mpini zima mpuka timo.
0: Okay, mazito Abdul, mwuramba mwine so, mwaka bata radio Msambeke.
3: Nisho kana kanengu.

0: Tapenda kona atukwera bote munguwa zino tachiti alo maskati. Taskati maskira.
1: Taskera.
0: Ndubiana ni?
1: Mubiana agushinyo adoni uno mtokoma.
0: Kamtokoma.
1: Onde.
0: Kamtokoma kakadini?
1: Nata kamuka kuno shuma kuta kuta. Onde.
0: Kafefa.
1: Nada kuli so suno nukata muti wara wara pa dokumanja ya basuna kusina.
0: Kakanaka tipe kupinda kama kaita mapete biningu?
1: Mapete biningu ndaka pindira ndi shimoyo ndaka vau ya sabudu sabudu ndaka guma kuno ndo domingo sulo tatote ndo cheche taka sendo fastimendo tunambia katamika sulo ndeta kasa zuro ndio nyama sulo ndaka gara ndipa nyumba bano
0: muripa nyumba?
1: Oo ndia mbebelo.
0: Makali kia ipa finzi bano?
1: Pite semana sulo ndakatole yangu mpunga no shimbamba.
0: Ya, chainaka?
1: Nada, chainaka ngote, chimbishi.
0: Jaka naka tidote ndai?
1: Nengu ambepele, pene mapeto bini ngu ambepelusi.
0: Aha, takapi ndasiri nani?
1: Tidote nda, mazita mwari nga mkupare, vazire.
0: Tatenda.
1: Tatenda, nte.

Vita zwako Aleki Macheso na mpango iwo uyu avileka tae kuchimbiza kukuyula iwe hapa kutsenga ushalikuda na kutiona zashipka wade kutoma kutini ya mukandile kirirao ine nyao yanu ubenyo abjuna dekeza nguwa yense chikuru kudzoa kuhuso nzesa basi jinalama ifeshi ma nyamunsiuno tidazifunga dzulo ndepo kuti mangwana ugale mushe iwe toma nyamunsiuno kufunga musheo kufunga zvinhu zvinawaka kuti mangwana dzone mbuto ya kugara dzone kuchingaikira ndepo dikanwe ndari kupesa na nyimbo iyi ya mutambwe yakembiwa na KC HGV na ngonta komiku jantare mai shtona festa mangwana bas nyamunsi nkabe iyi.